mfinhyia ɔha aduasa nson na ɔgyaa ne honhom mu na ɔwui na ɔtii n'agyanom wɔ asamaa do na ɔtena firi harila kosii so a ɛwɔ misraim ntentensoɔ de rekɔ asiria no na ɔne ne nnuanom antena n'asomdwiem na weinom ne abraham ba isak a wɔ ntoatoasoɔ abraham wo isak na isak dii mfinhyia aduanan no ɔwaree rebeka aramni betuel ba ofri mesopotamia no ne aramni leban nua na isak srɛ ewurade maa ne yere efisɛ ne ɔyɛ obonin na ewurade tie nade srɛ no na ne yere rebeka nyinsɛn na nkɔkoa no pempem wɔn ho wɔ ne yam na ɔse sɛ te saa a na mete ase yɛ den ɛna ɔkɔ bi sɛ ewurade na ewurade ka kyerɛ no sɛ aman mmienu na wɔwo yam na nkurɔfoɔ ahodoɔ mmienu na ɛbɛtete wɔn ho mu afiri wo yafunu mu na ɔman no baako bɛdi baako so na ɔpanin no asom akumaa no na ne nnaduru so sɛ ɔbɛwo no na hwɛ nta wɔ ne yam na deɛ ɔdi kan firi baeɛ no na ne ho yɛ kɔɔ na ne ho nyinaa wɔ nwii kusuu enti ɔtoo ne din isau na ɛno akyiri no ne nnua no firi baeɛ na ne nsa kura isau ne ntin enti ɔtoo ne din yakob na ɔwoo wɔn no na isak adi mfe aduosia na mmɔfra no nyinii na isau yɛ mmɔmmɔfoɔ ne ɔhamuni na yakob deɛ na ɔyɛ onipa a ɔmpɛ kasa daa ɔte ntomadan mu na isak dɔ isau efisɛ na ne hanam no yɛ ne dɛ na rebeka dɔ yakob yakob no aduane bi na isau fi wuram baeɛ no na wabrɛ na isau ka kyerɛ yakob sɛ mɔmmɛ adeɛ kɔkɔɔ yi bi mi nie na mabrɛ nti wɔde too ne din edom na yakob kaa sɛ tɔn ɔpani ma me nɛ na isau kaa sɛ hwɛ wuo na mebɛwuo yi na ɔpanin yi bɛyɛ me deɛn na yakob kaa sɛ ka ntam kyerɛ me nɛ na ɔkaa ntam kyerɛɛ no tɔn ne panin maa yakob ɛna yakob ma isau paa no ne asɛdua a wanoa na odii na ɔdidi nomee na ɔsɔre kɔe na sɛ

0: Oti ni suyo nye nuhu kesie ansana otu mye nye ajwen sakra. Ubiyo hubi sansu wa sakra ya bomo suya sheme dine. Se udiye breche tu nsuyo muna uyinwa obeye ujayana. Obreche nu uko nsuyo muna ni honfoye. Upie ye no ni honfo. Difference na ni nsuyo guno hon. Iti se uye di bonye ni oye breche. Na uko tu nsuyo muna ye bo suwa. Yeyi wanwa yu ujayana. Anku pon fre omo masakra si nyayi. Na omo mon sakra pupu befo no bonye nkwa mreche no no. Iti se obe sakra sakra ni nyamensi sound. Hallelujah. Uye breche ya onyo ujayi. Omo akuma pa. Omo subampa pa. Omo abrabo pa. Omo ajwin sakra. Omo onsisa. Enwa ansan wetu miyaka se masia mitiei. Mitime radi miwa miye radi dia. Iti umame wo uwo no mfa unko mkwa jiemo. Suba wabu ntumi mfa unko mkwa jiemo. Ubi biara uu yase ya upe mkwa jiemo. Se wo sakra wajwin fi boni biya hon. Na uji Yesu Kristo tum se wo inyanko pon ba. Wo inyanko pon. Onu no she ni moje gu cover e ma mi no mi no boni. Ti se wa bompai wo jidi masre wo boni facha. Yanko pon di moja na hukro. Praise the Lord. Binya ufufro pa. Ufi sa ajwen sakre no mwa. Ubiye wo ni udade biye hon. Ubi hon se wasi sa pa. Praise the Lord. Enoni kwa hiya hiya ye faso enante de ko da ankom. Da ni jie mo. Suro ahimai mo. Ene ye she few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya king kind. So ye be sign a can be you. Se ne be a be team. And what ya se na ko wa sum. O se mun shene o pro tia tia no mo. O pro e son ne o kwa ye tre ne de ko o se ye mono. A wa wo shene mono e ye pi. No putia tiano o kwan hia hia ni de kom kwamu. Wa wo no no isa. Ah, nyami ne de hunte ni pa na debi nyami peso bia ko heaven. Bia ko heaven o peso bia huno. Nemu enipa o mu hu sa kwan no. Osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tre tre minsem, mitre minsem wo ha, e ma dunum wo ha. Plan for the dunum so I be as an am the omoy day. Omeko. The beer bottle crabbing cum ye dear sa. Cigarette and sooner me pa. Uhu bisa. Uqua nam pimbo. Quite no trap. Baby, I'll be out to be a day. It's more fa. And Crawford, the years which rich lady, quite here. Utumi fa petesi tu anka ho wa umukura wo nkoso na yede no asesa ne maka ho ti wo so masa ne manu nyina tigu ansa ne wetumi afa so ti we de yesu twe ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo so nkwanje apopo abapope ho ezeni mrika tu onu nyina na Odonisika a chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya no si Yesu. Me a young man, me wiska pa. Me niya brepa. Chire mi kwaya, me faswa minya da kwa. Abrante no ni mbibi o. On sakras no ni mbibi. O ni msi viya sa yen tina hafi bo. Uvye ufi a ube ko. Busi ya fobe to adake, ebe tinisu, ebe yewe ye. Tondi o ya de pa. Bin mwye wajin se. Yes, he had never car. The Uka heaven was also the Benichna. Uka hell also, one a cohaba. Uka says sacra, the unco heaven also, tray. The Yesu shall see a church a branty and acquire a fast of co heaven. Overskenny co coton would name my wound in an iska war banking in a inina, and a chicha man here for say what? Mipems can I hear for him for? This is a sunny tear, dear. The move for you, umnai, for heaven. Ojaho koi. Sissy baby, whoopia, umuna no oko. On them jim, why a day? Umuna. Kuhunun ye. So ye yankan, and why a day? A ton of cocoa heaven. sisi bebi ubiya ni mesi ni kwa ya mana mkono ewa hefa yesu kan story be 2000 years ni wapano ni ema ewa hefa inyina ekwe mko onusu so enamu yesu awamfane huwa manu nti or the conditions were too hard for him na ehun mata ho de no de ma no dodo na sane ni pepi etie omuti nyame asem a mata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de so so sakra pa to boni antwene de a me mpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o ji mani sa oba no onye papa ti se me mpre na o si so o si mi jam mpre what let me try and say, "Eji eni wia." Bible say, "Eni ni wo na di ochina yede, wow wow." Ti eni jene mu ubehwe utambe suna yede, na wako. Na udre chile duwa, bunse mpran chenko na heaven susunko. Bofo onu tu chini jene mua, ena ubi hunse, enya agudie. Luka nse mpeti dumi ensa. Mekenkain injiche mu adionu mienu kusi adionu nomu. Osi na oni na me nkuro ni nkuro mu ase e chirechire luka nsempeti du mi ensenche ma du no mi eno na onam so e ko Jerusalem na obi se ne se Ewurade wona obegye wono e kakra bia na Yesu anchire ne se omusu anaso omodoso osi fasa asem ne de fatu nche na o kan chire ne se se uhu se omomo ko no so a eno de nkwanje ebro ana omomo ekɔ no dɔso a ɛno ɛde nkwagye bro na ne ɛwɔ sɛ wuye ni mompre ɛnhyɛ ne ɛpono teatea no mu praise the lord mompre ɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu sɛ wopɛ sɛ wohyɛ ne mu na wo mpra nyɛ radio wobɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ pre na gye wo ho kɔ aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔba a ebi a na meyɛ asɔre na yɛpɔn ɛ ɔba bɛhu me ozi sofu ene mi ba sori mi wompena mi ba mi ka kire nso mi emra wo so wo ma obo beti asem ye be sakra ye ntumi nto aso nye ni ayeye no mu ni mi nyina o diwa ma na mi kwa mi ba ye no mu se ma sakra ti sofu mi kwa mi nye den na mi pie Matthew sempa ti du ba ko kire no na mi kin kan ho kire no I mean, yeah, illustrations, P. Chreno, look and send petty duba quinche mudumi and on was say, if you was bony, you handy breast will be sinne, or you was right, he knew no idea who any bread so. Now, one when near bread and no more funny near ten so. The woqua, when in your ding, when in bre, yes, I do tin any in our two ago, or bony nitro me and near bones or home so. When near bread, yeah, Obe was his off, Matty. Chire o kache mse o kofie no. O waa no ba na ba. Tu o ba no ure dem no nonsu yede yi. O pie. Nini ya bre. O nyan kwa je o mpeso o se no. Mpeso o kosu tre joma mom. No ka se. O jina kwe mu hunyumi o hihim ni te. O boi joma susu no ko heve. O tu heve hunyumi o ko. O be dru ame yawe. Iti o ye bakumi enumi ensan wo hun se. Mabranti ene ni ya bre. Eno o ko kachire. Na damfu se de wa damfu ye na se me ntia se wo so tia se wo so kwa so wa sakra uko bia nka so utie ni ya wo be sakra nti ko na ko pa che ko kan bi mame ti na damfu no pie na so wo nya da ji ba be kan bi ama no me si ni e mo funu ame ni ye kane no mitumi ye bio the things I used to do I do them no more any friend of jin sakra ni obi a wo so wa sakra a kona on prana ba na suti ho no atnasi no sisi mu mi mpesa mi mpesa mi mpesa woni beba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane fri ho wo ba na hu sampa enya gro na wo die wo pe heaven akọ praise the lord san krofo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prinche ne epon tia tia no mu am se mo se ni pepi nye kakra bi e be hwehwe mu ahye ne na won to me ifre bra ifre bra be sori atopuno mu a na mu be fra si ejina ekire na mu abɔ puno mu owure hie obe bua mo se mu de minnim de mo fre na mu be fra si aka se ye didi ni anom wanim o yesu wo ye retreat wo bi ponu se ni wo ho Pano na wishra so ye mpimunu mfrafra mpropro anu nyina mekura misisa bibo ahia asuafo no o yesu omukani ombeke nyina echi asem krona na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wachirechire wo ye montne so obeka se mudie minim die mofre monfre misonko mo amoye de ye dey entine wo sakra wo fi boni mo batrene o sakra ufi sumu bahan mu na chese unam kwa hia hia no so odu ho ama urade urade ama wadom urade ama utumi ai di jai boni di bonsam fa hia no oba enya ade a opreso ma no oba no na so ohwehwe kwan abefa so a obedwane akro bible si sohwe bi entro mo gidi enipa de yakopon ye nokwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho de so sohwe bi a obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won odoso matthew sempa itie de onu mienu nche mu dunan e na making kind no na wona wa fre won odoso anso wa yi won no de o ye kakra bi se nyam se ma wutie ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin ne bet ji asem na tum maka won boni na o mesi ejina se fi na ekro me ne boni tum kwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunje mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odo ko heavy a enye ye enkrofo mate nyame asem o mato boni atwene no omo ne nyamede omo ko heaven. Praise the Lord. Luke and Saint Petit du mienu nche madua samienu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kitua munsuru wai. If you say, moja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omo shese. Kena ukurubye. Gana fu nina. Nigeria fu nina. Ubiya ko heaven ansano osu akubi. Debi unyane sa. Nipa nu piti. Nesu mbe fulfilling conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Ewa jinsi nyankupo trimo dindu do. Onfa ni heavy. Nyamesu wafa ni heavy. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siye na sisi. Nyami mkwane e kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a woka sa afi omu fi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire nso o meji mo se ejimi ama yesu woka in korinto fo ngme di nkan ne ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no first corinthians chapter 1 26 to 28 o se na enuanom monhwe mo fre no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo nyansa pa osua ngoma kwachiri wo munimie ma bebre so nko school kura wo nyansa pa aye enipa nyansa no si enye nyansa fo pi ne yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipo mo di bia no mo di no mo ani mo nyam pi ene nya adishie pi ena wa frɛ won emu wiase nkwasiade na yakopon yi se ode bɛhyɛ nyansa fo ani wo ewiase ade a emre no nyankopɔ yi sɛ ɔde bɛhwɛ deɛ ɛyɛ den na ni wo ewiase no ma emfra ɛni deɛ wo mu no nyankopɔ ahwɛ mu ayie na deɛ ɛni ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu deɛ ɛwɔ hɔ. Praise the Lord. Wɛ wiase a ɛwɔ mu ya bonsɛm ne ni abre pa a wo pɛ ni pɛpi de wo akɔgyem nti yesu ɛbɛ wiase na bonsɛm sɔ yesu kristo hwɛ na edenya mea sese yesu di bon samson kunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan sohwe na odi ma yesu no ade di nkan na yesu akyene koma de duana ya komo de no o se onane pano ebuo no oni ono anim se yesu betumi aye nso yesu anye ifise nye bon sam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie. Praise the Lord. To bon sam onya yesu uwie na osade no ko kurukronkron no mo na odi no ko gina sori fie tifi na o ka kire nsese woni nyankopon ba o bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo uye kristo ni ntino ko gina cup ka kwan mo se ka be bom ye uye kristo ni debi ni se oyesa osi ni se woso yankopon hwe eti enu so wanye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa yesu de no ko bipotin tin bi so enu o chire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye washington weye mampeni weye na bedie chire we are here in ye in a penny 43 in our day. The trail. No, dee, a mwenny mon yam see a day. A trail. Saint Crofum would de beer will we are see. No, my gee din will we are see no. Saint Kawu, who quiet be fast you drew baby or more noa. Kawu be dranny. A draw batua will be ope president will be ope we, and near ma one way yet. Se ha ye tibi ye hunubi. Enyasem kituwa. Penia openti. Ukonyo mtufu ukuu mua. Enye ma ebi ye ansani wa mabeye star wa nyuntu umu. Enyasem kituwa. Na ko football umu nsusua. Enususu enyasem kituwa. Bebi umu ure ura. Sene beya. Odani nasi ukurani guwa hede. Aba. It is a wound me years old, I'm content to eternal, so I may power chill. Three sooner before quite here and here, and so why? Send a bayer, if we are see a bread do. And brebebre being in age, when you be uncle whom you announce uncle dejim work at home. We are saying post to come to say, I wish raise your bibber movie. Now come a beer, in fear prepimp, by whooping, see animal in your day, when you be. Timisro, and yan as the same in your mere to a good Bible, may I send pan or canoe. Uji diyo wa nye niyo, ebe bomsa apepepe. Te osu jani free boni mo, Isaiah ti edionono mche monson. Osi, ma oboni enane ni kwa nya. Uti nyamia semna se oti mprana chimua. Ompaye kanchile nyamia se ne une mprano tu mkwanta mwa ede. Mwapaye. Ntoko wakuna umu wa se yifi pipe wano bebia huko ntoko wakase fi nekro. Dibia bebia onye nti radinje u. Noma waduma umfa mko ntoko ebio. Boni bia uye nwosi ma oboni nane ni kwa inya. Nuni pohuhuyo nane na jini inya. Na unsamre radinje u. Neni yembe shishi nwa mano. Eni inya nkupono nche u. Neni firia udibe frino no. E doso. Enfa oboni duduwa waye. Se usakra wabia nyamidi ninyi na abeche u. Praise the Lord. Inyamie yuwe fi kwantetre tenesu nodu wabe fa kwa hiya hiya no. So praise the Lord. Ukai Isaiah ti edu ya sango che. Isaiah 35 verse 8. Isaiah ti edu ya senum ichi muo engo che no se. Na temponi kwa ibe daho. Obe frenu kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno eno dibe mawon entiti kwa mpo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwain. And the trini huwa se muka ayira wa nsori pimo. And so se upe heavy ya kwa mipacho jane neji ukra mkwa wai. Bible si se kronkruye ni mwa ubiye ni hubinya kwain ehuni nyankupon. Se webia uti enude de sofu ukani se uti iti antete aso waye boni. Iti boni untu minya edieda uye nipa. Adamasini, unomboni se nsiyo na ande srati se mkuu. Na oti hona bo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on. O preach on to hell. Ono na ekro. Awo sa oti uhufri boni yina huwa nsan wetu miyako osra himama mneye ye. Bible se, boni bie ntume nko heavy. Adie biare ye di huu biare ni huwa ebetu miyako heavy. Ukain edise mtie diyonu bakon. Iji chemu edionon son. Edionu bakon wo describe heaven pa. Niema wo di see heaven yina. Di wo yuye no 26 and 27 wo se. Na o de amama neni mo nyam ni eni diye bebamo. Na di hunu biara. Eni di oye ichi wa diye. Nu wo di atro. Enche ni mukra. Ji wwa wachro wundi. Ashe gwamano enkwa ngumano mono. Nipa nu pi wono omu ti nyam. So wosu wa diye ne dendodo. If I show say who kwe juma bi mwa, no ma she share e niemba umu hi ansani ya fawa. Nye wu diena ombe titi se waye wu ntibese kwa sa. Who kwe bruchira, eru prena wu kofrono, eni me bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be hye wo ho aka se wo me de kwa enye hwe wo ko heavy ena ne wo no chichire ne heavy no kan chire wo se wo di tra wo ye dey unko ho asi ne tro de be ren metu e che die eh ni kwa ejuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi certificate na obi de na we de redan ma didi ade ni ye ngoro ngoro ai dodo enye ngoro ngoro ai wo sakra bibia be emre praise the lord odu huma urade urade adom ba so ni nyina be kama kama kama kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on say mu eduche ni pakro no de a wo bon one simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo you be bow we betumi abonu bi obi di watima no di ni bi na munyina mu ko heaven yesu se dua so a omu kunu o se jafa che omu nim ni omu ye yesu omu bonu so tro amu opie bi omu tintesu ogu no so wa tintesu engu obi aso ono na judas ni na so jafo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omu se ehwehwe yesu no matete egu fo ne numu asem esi atomic bomb eke die no ntumi ye so me no mie no nti wa janhwe so aman sese ye sakra eni na na mochi emfa ho ni enipa beka emfa ho ni enipa beye sese ye kristo fo nko ade a enye se yesu praise the lord kwan hia hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene lord to mre no enipa ka kre bi ne nyankwa no amre no the whole world at that time meaning population bible an chre enipa motwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu twin city Sodom and Gomora akratema sekandita kurade big city two big cities enipa wo munye wo mutrimu didi eye lot ne mamie no ne yire mpo otwe na ni hwe na chi wan yedei nya ni treni dim nya mi aye bi pei obesa aye bi o nka se ni padodo ofunu mon uko hela obeti pei no by yourself ya no wan na obeti e nti samri ni mre wo so dwane na ojo kra nkwa me ni nsem hunachi nti nya msem ni treni nkuna ni pe ke kan wo mu di dada mu no echi Make sure say what sacrifice boni bia ho Yesu di ne mogya na hohoro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwie mogya no gui utomu a ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho mogya ma otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomu a opia ona sonye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so e de ne nipa kakra bi ne koy ne nyame mpese pii kura na de bi kakra bi ne koy vi se du dronara na kwa hiahia no faso ye dey etimo mpe kwante trete na utri onsemu a omprafo dunum na obi a onsada onko na do omoko dunum obenko dunum obi nifa woni ko solomo pi e compete wenye duasa na ugusu na ukọ na bie kura na osasa osofu wibi na so ye dey o wibi fa de wibi na sonson so ye dey e wibi na onne mo na ko heaven ube duru wa me ahwe ibinu musu di na munche nom ne mro nom ne mro na oni mgeji kura be mu abro iti sankrofo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if you say om fi say restrictions or hododo untumi nye ni aope. Una mumpuna sa one obe binam na unwari ya ukwa na sofo bisa. Mi uso na inye ure binam na we unu ya na. Omu fifi nse mududo. Hmm? Unu obana ma ni bisa. We, are yi. Aso onsu ya dmi ya kuwa sa. Bia mfa unye ya kuwa. Epe so ko heaven. Praise the Lord. Epe so ko heaven. Ti ye ya shefo. Ti wasi ye shefo chin. So na mkwan bia do be ko hela ni akachiro ni aboko ko se be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra hima mu ko Sodom ni Gomora na omoka kire lord ni na busi anse for se mun dwane na mun yedei munye mo kra nkwa te no ani adwuma nyamedia hye yensa this opeso kenipo kua omoko heaven no ho a Oso deni wechiri echiri wiase ni boni bia. Boni bia wotimi unu ho. Nwa sakra, nwa kanu apo. Wa makwama Yesu Kristo ya betra wakumo na udine chi. John, te say Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejimi, usi wejimi ama Yesu, praise the Lord. Tuwase mumprinshe ni okwa hiyan hiyan nomu. Ikase geta na se kwa ya, inipa uremu. Na ibia ni nipa uremu. Uremu ya ni ayede, ni atum. Geti nono. Iti saa ekwa ya, edeko heaven no. Eko nkwamu no. Eko bebiye nyanko ponwa no. Eko bebiye Yesu wano. Se uura saa kwa hiyan hiyan nomu pe. Unfa boni biye nko ho biyo. Na unsan wechi nko vifwe boni echila kwa ibiyo. Tibre biya. Na unam trene kwa iso. Se uwomo nkwa mo. Uye radidia. Praise the Lord. Ubisu hao peso o nini boni. O dini boni uremo. Debi. You and your saints must separate. Se one, two, one. Fi boni huwa. Uremo wa enye ye. Entisa. Unu nyanko pon. Entume nante da. Nyanko pon ye kron kron. Ompeso o dini ni hu boni biya. Entisa boni uwo huwa. Yame betri ne hon efre o hon vise, untumi mfane ni en hono boni. Inti osa o po boni yina, na o time boni, na o chiri boni. Na o sira domni tumia, udi betri nasia, unfanye boni. Praise the Lord. Abosu nguhu biare o wakuma mwenye me biya, u doche nyanko pon aye bosu mono. Utu tusa nyemani yine efri wumo. Ti boni huwe ni jene akono diye ni njina wo mpebiyo uhu bradu njina wo frimo. Na muna mkwa hiya hiya no suna wukosa. Wese wa frepi suka krebi ena obe jiwomo. Enyese nyame mpesu o jiwomo. Ni muka krebi ni hu enkwa kwae. Ni di nkandu duona bebi omuko ni enka nkwa kwae huwase. Visa edikuwa bruchiri huwase mkwa ano omuka. Ayare sana o jie mkwa ano omuka huwase. Iti kwa ya di kwa heavy no, oma tina ufie piti pepe, omu ni made kro. Omu bom paye pama bayi fonsu, bayi kesi oti nipe mwa ye bonu di, omu ntutuye no. Omu tihosa, anu omu unu oma kodeji. Iti nyanku pompe siye breye mwansi, niye sakre free boni biya ahu. Niye tini siyo wa ye mboni ahu. Niye nyao juo akuma, se sakra ya nantisa kwa inesu. Nipaka krebi no omu kondo, nya hunhu omu komu. Eni su kom, edu fi fe, tine ni abrabo. Bible nsu si nshira ni mwa tine ni huko miye dey. Di won, sa ankrofonu kwa na obe mwa miye. Nase, nyami ehun, eko mo neo, heaven huko mo neo. Den wani so tiho sa na oti fifri wa so den bon chini dia sa ti fifri. Uya, anu mprana mwa sa konu wako konto kwa wako dutra kwa yon sa ye ni opinion na. Na stila au jwense se mekame ni guswe bie nyame no adum. Debi adum no ba. Ebe yuwe free body mune duwa ko heaven. Praise the Lord. Di du duwa iwo uya sinipa du duona ra. Ka krebi ene hu ekwanya. Eye trene ekwanya. Kronkron ye ekwanya di nipa kon kwa. Mahonti ekwanya. Ka krebi ene hu. Na du duona ansu so. Ene she won hu mia won hu fa kwa hiya hiya no so. Abu chumwa furu mwenyure wo mwono mwene musa kuzisi ombeduga. Omwene mse omudruwa. Amaniebi omafo miti numpe omuribe free ni nina. Praise the Lord. Ntiene, the ball is in your court. E de asemna mbo wenim. Ubitumia pejewe ni ashe suru kavari. Bebia Yesu Kristo wieno. Na wasakra every boni biya hon. Wakanchiru nyanko ponse. Unhu mbo na boni biya wayeno. Onfancheo. So what can no cra nyamisu ye no kwa for obde be chew no ama wadom tumi ni ahodia china wuhu boni biwa unko hu na wuko yesu nchen bebia wubia no miye mompaye fi wakuma mu na bompaye kachiri nyanko ponse na ope se uja wa brabo mano nyamimu wawo oma wadom boni ya wuka no uja inyese wosan kutu aso Radi kron kron isha ube brise nensu di wase mamayi. Wachire yukwa nte treten, wachire yukwa hiya hiya. Na wakachire yense, nipa kakrebi nenam kwa hiya hiya nusu. Nyese wuna wampesu ombe faso. Nemo, omu boni inti, wampesu omu jayi. Rade me bom pa ese watum be do so ama ye tie fo nyinara. Obi biara onam boni kwanso esi ejina mu edin ne fi na kro atwene ho afi boni kwanso wo Yesu Kristo die mu. E bom pa ese muje no a epi wo kavre no. Obi biara wo sakra na dwen sa di bon yin rade fa hohro no ho wo Yesu die mu. Amen. O tumi no a ho odin wura sa fo no nyina mu. Empai bo ne chi no. Oman san ko boni mu biu. Omenya kono ne pe ama trene ne kronkron ya brabo. Kukuwa mu, bejwe mu, umetumia transi ama Yesu. Se basi uumu mkwa mu, umetumia kase masia mitie. Itimu iradi miusu ami ya nidi, iradi ya dawase. So eti, o Yesu jemu na yebompa. Udimu wa Yesu jemu. Bompa ese ne de awodi amanye manye nhyrada ma obi a o Yesu de mu na ye bompa e amen
1: amen
0: adofo no mem se yakasa fa ni pabonefo omuwo ho asem ache ene e pese e kan ni papapa ho asem
1: amen
0: no wo ya de a odaseni bie ni ho a obetumi ahura
1: ahuri atra
0: otwe mutaya
1: obako
0: ye Enoch Elijah enkwa ne huri tra owuo Yesu mpo owi ansana wo sorry eti ne yehwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omo wuo no na eyewu papa pa omo bobra panti omo wuwu pa ne yahwe apam foforo mo so new testament characters na ve yemre so so contemporary times ne yahwe enipa na omo din ni bible mu ne omo bobra papa pa na omo susu wuye ne bra wutie we nyina no ehu hia pa se Unsu bɛhwe wabra boye sɛ ne bɛ Nyankopɔn adom sɛ wuwie wadwuma wɔ asase so ha wobɛnya baabi pa kɔ home da bia na meka sɛ sɛ obi anya heavy ankɔ a afanyam sɛ ɔte Ghana sɛ sɛ anɔpɛ mpo hwɛ sɛ condition boye huhuhuhuhu fine huhuhuhu sukɔm de wa wobɛnya nsua nom wonni sika korɔ ɔma mo tɔn sɛ wohyia ne sɛ mesrɛ ɔma me wuwie a woka wie a na ɔyi bi na ɔde ama wo akɔda korɔ a wɔnwene sɛ hene menya bi ahyɛm kyɛ sɛ ne yɛmu ya wɔbɛma obi na duru hɛre hwɛ Sikani bidru ho ohun se ensio glass onya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satin anko bo nsium na odia fa James a na odia bread na udru ho a ebibe won sa no ana en be mo ohun se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord Yehwe apam de dem Old Testament characters. Se yehwe enipa omo tena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apam de dem a. Ne aye hu ni se sankrofo no dodo na na se omo nyina omo ba bewu a. Obehu se omo ahyase na omo hye nkom. Omo hunu enisu ade hunu efa heaven ho praise the Lord. Ebi se wotrasie no odi na dwene nyina manyame na kuma nyina manyame. Ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26. Genesis eti edionum nchemu edionu na ikosi edionu nsia. Na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me bra so se miwu me nkwa na nyina to atwa. Na Onyankopon beba abehwe mu ampa. Nkom hye no hye no praise the Lord. No abeyi mu efrasase so akwasase a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so. Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara Onyankopon beba abehwe mu. Na monso a minompe emfiri hanko. Na Yosef wui. Ebra na wedi mfrinhyia wo ha ni du na wo hye ni mu aduro embarment wo si Egypt na no wo eho nso de wo moni buye ntem papa papa densie mu ni ade wo start we pyramids iti architecture ni mathematics ni sane emenyina eho ni fre mfrinhyia wo ha ni du na wo hye ni mu aduro na odi no to adaka mu ewo Misri adofo no Joseph ni wo fefefe wo no wo hye nkom Na wuhu ha, na wuhu hele hele ha, ube tumi ashe ukom. Bobra papa nwa wuhu pawai. Echirewe huo, men tinasi ne mfani se nwa anano wuni nemusa. Abraham, Isaac ni Jacob. Omu nyina suso, ebre omu, omu uwa sumjemu. Jacob, David, ni omu make nyina, omu she nkomu ansanu omu. Uka Genesis chapter 49, a long passage. But a honu Jacob. Oshira ne mabra wo bebe wo. Na Yakobo frɛ ne ma sɛ momo aboa mo ano
1: na min kamo de ebeye mo e na edi echire no ofa akole bia na se ni bebia echire ni ebeye owo nyame ti wonnim ni a enyamma ye nyame yi a

0: na mohyɛ adiyifoɔ sɛ monhyɛ nkɔm. Hwɛ, me ara mɛnyema mo akɔ fam, sɛdeɛ teaseɛnam a awia fiafi ayɛ no ma nyema no. Na dwane bɛbɔ ɔhoɔharefoɔ, na ɔhoɔdenfoɔ nso ahoɔden abɔ no. Na dɔmmarima renye ne ho nkwa, na taduakurani rennyina, na deɛ ne nan yɛ herɛ remfiri mu mfi, na ɔpɔnkɔsotefoɔ renye ne ho nkwa. Na nnɔmmarima mu kukuodurufoɔ de adagya bɛdwane ɛda no.
1: Soa ɛbasa a yɛkɔmmɔ bu ɛtɔ piti ebinom ɛfa kwan so yɛ nneɛma a ɛmfra na ɔmakɔ amanehunu mu amanehunu kurom ɛbasa a ɛnhyɛ nyankopɔn animuonyam nti ɛnɛ yɛtoa saa adesua no so na nea yɛhwɛ ne nani sɛ the certainty of burdens and the need to take them to the Lord sɛ yɛka sɛ ade so a wotwe mu tan na wo ne bɛtene yɛ paa sɛ yɛte saa wiase ɛyɛ amanneɛ wiase ɛyɛ wɔ haw wiase a bonsɛm di hene wɔ ha yi wotwe mu tan a wobɛkɔ amanneɛ mu ade so abɛba a ɔhaw ne ateteɛ bɛba ɛsɛ ba ne saa a ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ woyɛ yɛdi nkan tetefoɔ no ɛdeɛ na ɔmoyɛɛ what did they do na ɛtɔ so mmienu what should we do yɛ nso ɛba saa deɛ na ɛwɔ sɛ yɛyɛ na ɛtɔ so mmiɛnsa what will God do onyankopɔn so bɛyɛ dɛn ɛna ama yɛ Oka Matthew nsempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno oti nene eno ofre ni pe wo wia sinyina. Omo muko asore no omo muko asore. Mnina ye nyanko pon abodi ye nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo monsakra ye. Oti nene efre ni pe nyina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa monisue nyina. Mesye mo na mama mo ahomuje. Se momra me nchen, mesye mo ne mama mo ahumije. Momfa mo konuya ento me so, na mo nsia me, evise me jo, na me bre me huwa siwo akuma mo, na mbenya o home ama mo kra. Yesu ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wo yuya si nina se yemfa ya adiso amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adiso wa, Adesua ye ken ye gwa huro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enyema bebre ena eti ti nipa, ebusunya sem, aware sem, emma huwa sem, ojume mua sem, usuku huwa sem. Enyema bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kanchre ense, mufa mwa adesua mra, me erade mesye mwona mama mwa humuji. It is a radi efre wasi ye city na yeye. Ushe tete fona senye mikaye no ede no omu ye. Abraham eyo jidini. Abraham dine huamu nyankopon. Abraham teasimu nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinye bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora e babe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ani ba ne ho so na chese sura abofo e no amo aduani edie iti ne bae ne se omo ka omo trimo po nyina kire Abraham se nyame na asuno ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora Enyema ekoso nu nyina no nyame hunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa basa basa na ekoso nyame su chiribone etikɔ na kɔse kuro no eti Abraham tie na ye adeso akese pa ma no ene o hyase ene o ni nyankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire nyankopon edi se wo kan Genesis eti do nkro a efi nchema dio no mi ensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham hyase wo ne mpa ye bonu mu ni se nyankopon ye nyankopon ye o treni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atrenefo afra No, din any career says Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye den en yami entuminya atrenefu dionum, ni pabe brebo mwohui mil.

omuti ntesuo gu no so anti ntesuo ngu bia so ono na Judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe Yesu no matete egu fo ne num wasem esi atomic bomb nke die no ntumi ye so me num mie no ntibo jahwe so aman sesi sakra eni na na mochi emfa ho ni enipa beka emfa ho ni enipa beye sesi ye Kristo fo nko adia enye se Yesu. Praise the Lord. Kwa hiyan hiyan no, ene efasu ko heaven. Noa mreno, ene loto mreno, inipaka krebi ni nyankwa. Noa mreno, the whole world at that time, minim population, Bible anchre, nipa ngotripe ni nyan heaven koi. Sodom ni Gomorrah, Kromuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Akratema, Sekendita Kradi, big city, two big cities. Enipa womunye womutribu didi eye Lot ni mamie no ni yirempo otwe na ni hwe na chi wan yedai nya ni treni dim nya mia ye bi pen obesa ye bi o nka se nipa dodo ofunu mon uko hela obeti pe no by yourself ya no wana obeti e nti samri ni mre wo so dwane na ojo kran kwa bin insim hunechi ntie nyam semeni tire ne nkuna ni peke kan wo mudi dada munechi make sure se what sacrifice boni bia ho yesu di ne mugya na hohoro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwe mugya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho bugya ma otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu amre so e deni nipa kakra bi ne koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koye if he said do nara na kwa hiahia no faso ye dey etema o mpe kwantetre tena utri wonsemu a wonpranfo odunum na obia wonsada wonko na do omoko dunum obenko dunum obi nifa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na ukọ na bie kura na wo sasa so for we be now so here there. Oh, we Father, we be now. Sons and so here there. Hey, we be. Now, no more now call heaven. We be drew me away. He been musudin among chair. Nom nem ro. Nom nem ro. No one engage you cry be more bro. It is ankro for no omo mpeso mo fa kwan hia hia no so if it's own fee restrictions or hododo untumi nye ni aope una mpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni ro bi nam na we onu ana omo fee fee se mododo uno oba na ma ni bi sa we are aso nso ya mi aya kwa sa bi mfa won ya kwa if it's all call heaven. Praise the Lord. If it's all call heaven. Ti ye ahwe fo ti wo se ehwe ochi se wo nam kwa bia de be ko hela ni aka chiro ni aboko ko se de be obi dwane no aju kra kwa. Praise the Lord. Abofo no fi sra him amu ko Sodom ni Gomorrah na omo ka chire Lord ni na busi an se fo se mun dwane na monye dai munye mo kra kwa te no ani adwuma nyame de a hye nsa this person ken ni poku a omo ko heaven no ho a oso deni wechiri echiri wiase ni boni bia otimu unu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odi nechi John ti say Johnson. Praise the Lord. Eno ne de ko bi ho kase wajimi wose wajimi ama Yesu. Praise the Lord. To se mum prinche ne okwan hia hia no mu e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa uramu wiane ayede ni atom gate no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwam no ekọ bebi enyankopon wo no ekọ bebi a Yesu wo no se wura saa kwan hia no mu pe umfa boni bia nko ho bio na wo nsan wo chi nko hwehwe boni a kira kwan bio ti bre bia na onam tre na ekwan so se uwo mo nkwamo uye urade dia. Praise the Lord. Ubi so how peso ne ni boni or de ni boni uremo debi. You and your saints must